mamete bibi bible say na kwai bi wo wan etini woni pa ni so na awiye no ayo wu akwan odofo